0: Barabé Afrika nga tambora da fond de Kiluka, tonton Cyril, ibara la mingi nanga singa.
1: Barala.
0: Ah, singi la vakachaka.
1: Wakati ya singi nga para utenga kete na bise siki anda pusi nga kale, iba keta wa siyonti wa kiwanyo.
0: Ah, kukota nandoye, chichi ile isiki, sala ima iswa.
1: Ah, igurubo kina teti pikila, pika bisi machine.
0: Ah, ok, njoni mingi, bon, itana sa angi ya kusala, kusala kiska kadao. Allô? Allô? Aïe, aïe, aïe.

0: résistance.
1: J'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Buganda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Béafrica.
6: Azukose kina tereti fonono tala tima kwa singa mba iti Beafrika ebagala. Lasua ike tangati kapa ti kwa singa nila si mama teneni aike ya konsekonsu wala isu agana pikuti fango ya kanga na batango yama mbrimbri nanduti ayisu anguruzu na ti kumun ti miapindi.
4: Ici. La Centrafrique.
5: Dosso. Beafrika.
6: Kutara zafi bimbili. Swa keginda chayi na sinda gichi pongia ikegi. Ndaliti tangatika pati kwa singa su. Kutara ibarala.
7: Ibarala mingi mbibara wa mangoi.
6: Konsekonsi ti fango ya kahanga na batango yama. Nanduti ya isu anguruzu. Na ati kumun timi ya pindi aikesuwa. Tungana ilu timingi nanduti teneti fango ya ka.
7: Singila, kusala ti fango yaka nga na kusala ti batango nyama ake ya kusala su ake sala si ekonomi ti kodro ake mai e azu sa ake fayaka nga na azu su si ake bata a bagara biani ala ke warangali tiala na ya ti kusala su ala ke sala me ankwe a kusala ti fango yaka wala batango a bagara ake ga usi na kbali iti kiri na pokoti unda ti ala biani mbrimbri na mbegi ti fango yaka moba kozo ti tenezu atonda ti fango yaka kozo ndo usi na mbeni ndo moke ba apere amundo ti sese kwe ne nangoi so lu tonda ti fango yaka nyawe luke zi apere so kwe lu zi pere ni kwa we si lo muwa lo bi lo zo na apere endoni aga polele. E na sarango ye tonga su biani moke bata wana ngunja pa pika benjiti tena abata sese ni ake ankora pe ama futati sese ni su ake nandoni su si apere ake sigida ngunja pa gati pika moke ba ake muni a onani e ake kbali beni use kbali su ake a wa mwenga na tanti buru azo ake biwa na yatingunda e afe de brus e awa su ala ke bi ake bi kbali bangatiso ake gbia peri ake gbia keke e asara njoni na isu amujat ne environnement pepe legioko angobo susi akutarati aza fango yaka ti dengo apere apre abumbia yeni si amuwa abi waso ake gbiso moke ba asara si amafuta ti sese ni ake njoni ape yake isu ake sara ngu na ngu laso na ngu so asara ni ngu ti poko akira asara ni gitonga so ya asara si sese ake wara bali veni yeso mbiyenga ti za nandoni ake a ye tonga na fango yaka ti tukia mabata na azwa faya kakwa we ake mua ye tonga na insecticide si ake tuku na yati yaka ti tukia ti kanga legi na ake ketea nyama ti tene alaga buba yaka ti tukia ni bangatisu tonga na mu insecticide tu atuku dape biani pale ake bagigi e mwosu mofaya kani makawara yeti pokoni pepe me aankwe ake pale ni alundu mingi na mbege ti a insecticide susi ake kangi na azu ti fango yaka ti tukia ala ke mu insecticide tu ala ke sar na ye ambeni moke ba ala ke muni ake tuku na yatingu itona ala tuku na yatingu we moke ba a susu su ake na yatingu ala ke kui a isu kwe na betingu so ake tambula na yatingu mingi ni ake kui na tapani ala ke tuku ni titene a susu akui itonga su moke ba ala ke mwa susu ni si ala gwe ate elegi oko moke ba mbeni ake muni asar na chasse ayi anyama tonga na alili moke ba tonga zoani ino na mbeni ndowe moke ba ala ke ga ake teni e azuti fango ya kani ake mwa insecticide su agotuku na andoni e alili ni su tonga la tenia we ala nga kwe ala ke kui e marati ngobo tonga su ake sarakbali na teresi azu sarakbali ngbanga tinye ata pandini tongana mogu na tia prefecture tongana wam wala wampindi moke bak azu swak na mbigi nika mingi ni letala akanga letala akanga ngbangati nye ngbangatiso ake anyama sosi atea insecticide wala susu sosi ala mungu atuku na atingu si ala muni ala inga tia la pe ala te me ala girisa ke ake yoroso a poison akenayani e ake sara kpali moke ba zulang banang bungburu terlu me na kota la tongo somo ba letilu akanga ake a conséquence ti a insecticide su susi ala ke tuku na atingu si ala musu suni ala te wala ake anyama susi ala mu atuku na bendo si anyama ni a te aga mwanya mkwa kuisi nyama ni si ala te asara si ala nga kwe ake wara kpali ba akiambe na kpali susi akpati tene ikanga yanga na ndoni pepe
6: zavi mbili nga na ndoni tene ti batango nyama pale ni aike nyambrimri
7: singila moinga tonga na azu ti batango nyama ake bani bani na mbedi yandu moke ba anyama su ake tambula ala ke tambula ti londundu su wala tigo na mbegi ti wango wala tigo na mbegi ti bimbu wala tigo na mbegi ti bwali lakue ala ke gue ala kiri ala ke gue ala ke kiri gerisi anyama su moke ba ala ke do asese e koma ala ke gbani ala ke tambula ala ke do apiri e apiri ni ayeke kui biani biani biani surtout na tanti buru su moke ba aga tongana mbeni balabala su kutukutu apeu ti onda même moga ti onda poko ti ala so mbeni piri ti tene andunga mo tongo so ayeke da pepe e na mara ye tongo so moke ba tongana ngu nzapa apika ayeke aga tongana balabala so si ngu apeu ti onda si lo yeke sara kpali na sese lo yeke zi amafuta ti sese ni lo onda ni ngbanga ti so ayeke abagara so si ayeke on si ala yeke bubandu biani biani biani e ayeke sara si asese awara kpali e ti wunzi na ni tongaso so mbiko tongana lani mbeni biri wala biri tongaso ayeke akpali so lakue ayeke baka gigi na popo ti azo ti fango yaka nga na azo ti batango anyama de fois moyeke ba abagara ni ala yeke li na ya ti yaka ti azo si ala buba yaka ti zo ni awe e tongana wani aga si lo ba ye ni ayeke tongaso lo yeke obligé ti gi poko ti azo so si ayeke bata abagara ngbanga ti so ala bata bagara ti ala na lege ni ape si aga buba yaka ti lo e mara ye tongaso asara si asewa ayeke wara kpali ngbanga ti so tongana azo ti kodro moyinga kobe marché ti ala ayeke ayeke grâce na yaka ti ala si ala yeke wara kobe si ala te me tongana abagara aga li na ya ni abuba ni kue awe azo ni ayeke sara tongana ba ambeni akpali so si ayeke ba gigi na ndö ti batango abagara so la ngbanga ti so tongana abagara ni ayeke gbani gbani ala yeke buba andu mingi mingi lo si na mbeni ndo so moyeke wara piri ape ala te apiri ni kue sese ni angbaga gi polele tongaso
6: ayeke nga gige si kua singamba ye ti beafrika ti yenga so ahunzi e sara fade tënë mingi na ndö ti fango yaka nga na batango nyama na ya ti commune ti mia pende so ayeke na ya ti kodro commanda ti wampende so laso aga nga limpende singila na kutara zavi mbembele so amaboko na ye si ehunzi kua singa so laso singila ti ague lege oko na mbege ti orence jusqu'à ngombe na ndö ti amachinika amu lege si ala maleko ti ye nzoni e kokapa na ala gi na yenga ti peko na ya ti mbeni fini kua singa mbaye ti beafrika

0: Rádio Ndeke Luka nous annonce. Royal Airways, la renaissance de l'aviation tchadienne.
1: Royal Airways, Rolibongi Djamena et Douala deux fois par semaine, mercredi et dimanche en vol direct.
0: Pour vos affaires, vos visites familiales, etc., Royal Airways vous emmène sans escale en moins de 2 heures.
1: Réservez dès maintenant à l'agence Bangila Coquet Travel, au centre-ville ou auprès de toutes les agences de voyage agréées.
0: Appelez le 75 54 35 49 ou rendez-vous sur flyroyalairways.com.
1: Royal Airways, sécurité, fiabilité, ponctualité.
2: Kango patara na ndoti kotongo popo tidungona ama sekati eti wali na tikoli
3: aike mule ginala ati batazuni atala ati kekereke
2: emu wango sola kwela kwe
4: so aike tomo bela tindo kwa bembia so aike batene tisini maboko na maboko na ndo kwa chikwa muti be Afrika.
0: C'est plus de 40 correspondants dans tout le pays.
5: Bon Paris, Sylvain Bernardin Rédial, Radio Ndeke Luka.
6: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Bandourou, Radio Ndeke Luka.
7: Batangafo, Guy Florentin Andicho, Radio Ndeke Luka.
8: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndeke Luka.
9: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndeke Luka.
10: Priva Rodrigue Lepangabois, Radio Ndeke Luka.
11: Mbaiki, Dieu merci Vincial, Grévico, Radio Ndeke Luka.
12: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndeke Luka.
13: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndeke Luka.
14: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndeke Luka.
15: Nola, Eme Faitanese, Radio Ndeke Luka.
16: Jean-Bali Pio Bangasu, Radio Ndeke Luka.
17: Bombari, Pedon Pugetri Dangamo, Radio Ndeke Luka.
18: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndeke Luka.
19: Mayanga, Dedeketeti, Radio Ndeke Luka.
2: Michel Martial Boboya, Baiki, Radio Ndeke Luka.
0: Bongama Samalani, limite au son d'affront de Kiluka, où tu auras sangon à l'égoti Christophe Jordan Battingby. Jordan Ibarala.
4: Ibarala Elvir Kentombe, Zuri Gamonazo Kunati, Akota Sangosu, Nalini, na Pokochi Susimbu, Biamanauzu, Angere Tinguchi Dadanako, Tibi Afrika, Eki Pumbi, Tawakusachi, Tasu Monaki, Balako Tonga Susia, Unda Nakota Sukoto Tene, Amanauzu, Hangi Zaki Futa, Nandanze, Enga, Manauzu, Hangi Zati Pension. Mabuzunzo ya kinachi wa mpindi ya wadingo buziswa ya kinambayi kasi ya kenziti na ya zamini ndo kwa chidwa na baki chalaka hala kimati na nduri na acha sangusu. Mwangbala kwa chiti na dingu angana ndu chazu na achi use kapa chiti ngu mwangatisa ngomene na koto chibi Afrika mbumi na kwata chibongi biri mbini tene chifangozu sali mbiti na dingu angada akiri na nina poko. Sangucha wangu huu ndi mbu chigere ya kikoto chibi Afrika siti ndi mbisu na luchi ngwa na molongo lukiri na poko silu luchi na molongo. Mbongo wako na ndoni balota na mbitonga so na poko chimini fini luchi ngwa na mongo so sififa siginani.
0: Sanguni yake ungo ti abumbi palako osu yake ti awagungo kucha aswa kisa kusala si aunda ti tene amana nduzu tene changi za chindanze enga na aponsyon tene changu ti dadasu amana nduzu
4: atene ala fatene tonga na amana nguzu pepe angi za zake futa nala alimbisi kaigi amango na uzu susa nguzi tene asani nanduzi angu chua ti dada na kola chibi Afrika yake masanguni angatala onja vila bisayo.
5: Aki ngonzo ndali chingira chesa wa mananduzu na be Afrika. Agbumbi si mungo kwa kocha wa kusala, abumbi tera chala. Na popo chala, CCTC, CGTC, ngana CTID. Ala suma poko chala, na mwetime nibe iti da besha kota usi kontro. Na ati mbeti so, ala toko anakundu so abate ya chipika ngo patara ndali chi awa kusala, awa mungo kwa fatene, yina gangangu. Ala fatene, na gungo nanduzu chingira chingu chua chidada, ngire chai kwe ama nanduzu. Laso wa kusala, ayikina kwale, si alingbe si dusin zoni pepe. Ala fatene, kwa zoni si ayitonati fangoto chibe. Chani alingi akutosiko to inga so ine kingangu atoka ngambe tisuna yangu chibia na dabada lezo na ndokwa tikozo gelebia na ndokwa tibia ngo sabate nchi yongozo na kutukutu na ndokwa bia ngo sabate nchi nguchi wati dada gana ndokwa bia ngo sabate nchi kusala chala gorubia alimi sikiri teneyo na mwenge tibia Afrika
4: ike singila mingi na ala avila iti fangala aso bigi na achime tingwa tkena wagosinga na kwa chibongi kiabu mbitonga na OGDC nga na platforme igwesi unda mingi wagala kina kugo akpale susi mango na uzu wangi ngie chinguchi dada swa kigani na ndochi asi wanga nambagi la unda chitene na biko kosa kiga azokwe amana yanga dachala
0: ngango rubia mbanga na pekoto ngasope pete chala si society civile agoda chitene alondo chi fabi betala
4: bi na chimeli chingo tena wakusinga na gwa chibongi wayanga chilo swa ki Evarist ngama na si ya unda na wa biafrika chitene ala mapepe chisango ndoso si ya bumbi cha society civile chisala nga nambagi lo fatene mini ndo chipi kama patra kida swa si ya limbi chitene ala gapika patra da ye kimalu na singa chibo Edouard Hogosi.
20: La contestation, le dialogue, selon l'ordre.
21: Kiangotene, pikango patara, na yatindia akinjuni mingi. Metungana akipusu azo chitene alas bihusu usuna achikodro aki nadembesu si alaki warande ugurubia na dawachala. Tungana ala iti hunda nazo chitene alangbana yangada, tungana azuni ayida nala so abala. Mais le solo kekwe na taxi moto chitu wara kobe chianga chilo ala wuda alo chitene lungbana yangada ala kimwande kobe na lo zoso akikaye ala wuda alo chitene lungbana yangada ala kimwande kobe chitene lubatana amulenge chilo ala kekangbi ande ginja na yangada chizo ako ako chitene lungbana yangada na sombi inga ikinayachi kodro chinjia tungana ala sara nina lege chinjia akinjoni metungana ala pusu azo chitene ala sara yechi usu usu na yachi kodro njia akipika ande katechala nando chi undango na azo chitene lungbana yangada gurubia azana sese mbeni ntukwa tipika ngo patara so angbala kwa chibagigi tungana ala kinambe na tene chitene na gurubia alimbi ala kusu nduru na gurubia chiwara afombacha la so na poponi aki asotral syndical chitene ala pika patara na ndo chitene so gurubia angbala kwa chizima bako chilo chiyamba azu kwe so aki ga ande tipika patara tungana ala so aki asotral syndical société civile gana ambe na zo
20: société civile etc.
0: Awa kango yechi watachibu zoom na yachiko to koma ndachi wa mpende si ya kenti tene azamini fini ndo kwa chila duana
4: atene elvye ya kigina biko utasa ndo chino za fango za chipecha na kigina kangango andu sosa la kikaida nga biri tonga so akia kutazo chiko dosa la kemeni pika mpatra chitene akiri tena kwa lisu sango chifride kwa binu
22: Bumbi cha wadengo buze chiba tati buzu makena kurugo teneti ziangu na sisi imini finindo kwa ti duwa na yati batani azu suko sati sala na biko otasua on mango tere aluti pepe na piko cha tene suko siya bagigi chia la susi ya sara mwanzo ala faswa tene finindo kwa susi ya iti zana sisi ya kena ligi ni pepe nga aike no kwa ala nambigi ala fangaswa tene futangwa takse na leta angwa ti sara ngu na ala Alfred Ngakuto makunzi cha wadengo buze chiba tati buzu
23: mbeni mbechiso si afake ala kadiza biyoji duwa na buzunge yowala ni pepe ni nani Nivochi DG ni na nivochi liso ministre chi douane iwalanga mbechi ya kwa pebo asara si itonda di wena ndapo so agonzoni na feni igati unda mbechi so si ministera mu mbechi ni aiki apatia madame le prefet chi wampendela apolo yugana mbechi ni si ya zuko ya sara ngonjo wa si asigisi mkubaso amulenga chi bozu precisema ala ite na posa chi douane abagi ya bachanchi aye so alagana ni so minimina kila kbeni
22: na pekoti mango tereswa angolani pepe mingi kukuta wainda chi region chi ya deso sinaiki na bosangwa asupe asinagba tati buzu mti lekere tene si aganzoni Raymond de la fe afaso atene pia losu singurubia ayeke zana si seti zando kwa ti la don kwe nando kwe ti tene abuti asa kusara si mosoro alimi ti tene agana gogor ti leta
24: tala si ndoso dwana ki da aki baya ti kumbani mbrimbre ti ba nyela la gana ni si eske yi sara peyi kasa na legeni to amene ye ti mwana adape imu ya pe metonga na recuperasyon ki da ipi ti sara me ala batala ni na shoni le me yeke na yeke fadi na la kwe ki matere singi
22: Chidango bechala ayeke fani mingi na lege ti ziango ndo kwa so na sisi na yati nguso a on ngusa kuse na ndoni balako na usho ngusa kuse na ndoni balako na gumbaya gana ngusa kuse na ndoni balusi na usho ade aluti pepe akota zuti kodroni a unda na mlinge ti kodro kwe ti tambula na peko ti pialo ti ngangu ti ngurubia na yati batati bozo so si anoko lani na kpale ti asi juji so si abagigi bozo me Frederico Wadbinu tafono nonde keloka
0: Jordan ikir na peko ti a kite ya palisha sibir na vakati kupana yati mewa ka ushu ti kwata ti bongi
4: aki awa biafrika so kasi afango zo ti be na poko ti so si ambeni azo ti urbanisme akuka ti tene akungbia fondation jada social angba ti tene aleke ni sabwini alarisa na ilo
25: ngosa la on balo ta tonga so si afango zo ti be ti ala na ndapo so ala kasa fango afondation ti da ti ala nga atënë ti minimini so ala mä tene ala so yeke sara kusala na ndokua ti urbanisme si ayeke kaa ndo ti ala na popo ti ala amélie abaso fondation ti da ti lo ti si chambre akungbi lo yeke fakambisa ni
26: sara kota fondation si chambre salon lenge ti mbeni ye lo voyage ti na ye logo lo gi minza titene ye sara kua ti da ni aga fâ ni mo yeke sara ni tongana
25: adu ti nestor apeko ti akusala ti urbanisation so atënë ti kango ando ti ala na akota so kodro si ayeke na
27: Alors environ 16-17 na kuta kati
1: soit garde le monde de Timon, à te mesurer la décamètre, à Kangonawa, Fanny Moatiba, à te nommer procureur Tokambeti, maman la titre français, quoi, à le monde de Timon, mais il s'est raccordonné ton nez.
25: Nambageti Leia, béni encore sous sa fangolosi de Lufaso, à l'imbissaki dans le monde de Timon, sur le Kinandoni, à Sarala Songu Balé au Sawe.
3: Mais à sensibiliser IAP, à Gadi Tomasawe, à Patagindo, il est dans la légue, mais il est dans la Kando IAP.
25: Filbert, Titi Lolo, Punta Tilo Titene, béni Kapa Tito Mombela, à vous poser une intéressée à la soeur qui n'a pas gagné gay, pour se mettre à Poussala ni à Tondani.
1: C'est à Ketita, quand on a loué 600 000 Poussala, mais il a même été quoi droit à tenir, banni que ça Poussala n'a pas de comme ça préparer mon galement. Moi, tout le monde qui n'a pas de temps, tout le monde n'a pas de temps, moi, il y a maintenant, là, voilà, pas de 1000 Poussala qui ont gagné, tena qui a fait, mais à tena, moi, tena fait.
25: Bine ina dawanti akwalesho akota zikodwa faso fadiki ngotene na akwalecha la sweki duti iyo Obed Josue findakba aiki makunzi gbatati gbavaka oshu
6: ala kweso aka okupana ti zonso ala za hususu azangonjo ti be azuti urbanisme ni ala kwa gati warige ila le ke sara gerecha yini kwawe chaque reprendre rende kwa ni dalti njoni duti
25: ala sha fangonjo ti be a unda ti teme ape anjatala singala unda melipika ngo patara na ala sweki sara kusala na ndukwa ti urbanisme.
7: Le gouvernement accorde donc une attention
8: particulière au développement de la modernisation de ce poste. À la suite de l'intervention de l'Afrique, gana pekuti mungu yanga na ndemiti warango tereti akibuya siraso afando kwa ti poste tongana kutakundisha kwa kapa na tereti pusungo sarwisi na tereti amulingiti kodro aiketi mu maboko tereti maingo ti ekonomi ti sarasi ayeti senda kudenga na banda tere akoka pangangu na ndu tereti mu maboko na kodro ti be Afrika
9: yeti fanala mbe ni akimbini na ngusa kiwa kongwa mbu myombi na ndoni bale mbwa mana ushusa kisa kutala ngoso
0: angate ti mbangana ya ti sangoso Jordan na ke use lango ti a kapati di ngwanga tenti sango mene se ngwa ti guna cour de petit batati bongi
9: ta ne bi ya wa di ngwanga na ti di ngwanga na ndu chimbeni lo souci a fatene lo famille de tout so so yi ti la ki Arnaud Maya me na di ngwanga fa a batene lo kiti aiti ko bila ti li a sa tonga so sia ki na na poko ye ki ma ma ti na na bibi so ki mo konzi ti di ngwanga so
10: la cour a ordonné donner expertise médicale supplémentaire qui tena yenga tena effectivement degré si maladie ta niso a beaucoup une dans moi la sou a que tonga na yé a maladie moi la depuis là wa est-ce que ala na capacité na la défendre d'état là na tango ti mini procès la cour a unda na service sanitaire et pénitentiaire ti maison d'arrêt ngaragba ti tena a zamo accusé en culte des intoxications frais expertise hôpital psychiatrique de Bangila Gassara et puis na zusu ki fa eritloande na yati areso le gassara ni frère ni koué fa de justice pour les criminels qui balayent la cour a tenu qu'un demande qui n'allait pas nous formuler dans les amendements de renvoyer à faire une deuxième session criminelle cour d'appel de Bangui 2027.
0: Kondroti zombi nga na Etats-Unis si asuma boko tia na gweti mbeni mbeti soa batene tiseni na legi chumungo kuforo titene amu aboko na kodroni.
9: Kondroti Amerika ki mungu ndangu oko na ndambu tingi za soa kitamla na kondroti Amerika nika ya titene abana legi chikobila tisiunga uzu na chikodoni kobila chipalu kobila chikotako nga na esu ngondo chumaboko.
0: Gere ya kiaba marati bazu bongi ala songu chada sibalusi ya pesa mbati le kertela kuna batati bongi kujo nisi kikirika la gunambage ti ya unde ti kwa kapa na ya chiturna ti unifak
9: katene ya angbala kwa chitia ya tuku kupuna kadechala gina stad Barthelemy Buganda iti fanala so ya kimbini hati ngo teresu ki amuli gina hati tena kwa kapa na ya chitangu chua chingu chala sangba na kichungu balusi so ya kibani gigi chunu na angola ngo balako na usa chisina ngo balusi na ushu sinze chingwe resu na batati ya unde ifanala so kolo tibi afrika kina hati gupu a na teretu kolo si ti Cameroun so le kan ni moninga na Chad gobini molimbi ti waga a Congo usenga na Guinée Équatoriale la agba ma ti bazubongi ko jonde mo chana ke ba gina lango ba kona okutinse so sa ki ti mene na sauti Chad
0: nga a ke FIFA si a fapolini to sombani biri ko jo classement ti dunia bombate ti amba ki ti a kolila
9: a fatene agba ma ti bazubongi ti na poko en ko jonde na ki na molongo ngangwa ko le ba tana o shusi la ki na molongo ngangwa ko ba lutana myombi tonga so a ki ngona poko so a ba gina poko ti so si ande mbo taso se kodoti bi Afrika pika ni luchi ko jeni luchi na dawati Angola nga luchi na dawati Mauritania nga na Burkina Faso
0: nga la ko te ti mbo ti gereti as vocal a ki taso si ambo ti bi ya ti ye te ti ki ngwa mbagi ti Senegal
9: ta tene ya ki biri si tasa buli na ndoti a mbeti so si Federation Senegalese ti ndembo ti gere nga na ti Maroc a gonena dawati tonga so ye ti fanala a mbeti ti de mango te sa ba yi na poko ti ndangia wa ra final ti coupe d'Afrique des Nations so bala ni gigi na lango bala ko na mi mbeti ti ye so londo ti ona gwata ti raba so ba gigi na poko ti Maroc na Senegal e ti fanala na cha chingo te ga sulani ya yi ta ti na mumbini ndembo ti dandara na ko si ti Maroc ki souci ya wa pika ngo ndembo ti Senegal a keni si Senegal a ko fadi so ti tene na unzi ngo ti ndembo ni lo la lo mukango ti wani fito nga lo kalo wa lo wali ki ti tene lo kinda marongo ko na para tonga so ka fla na yi da fatene a ini so a ke wa ra a donanzia a donzia ti asu su lozan ti tene na kene ne ti ndembo ti gere na ti ko lo ti bi Afrique ti fanala a ki na ta nze so a ki gasa ngi ti na a ki tene na ndo cha kwale so akuza samosi na utonga so ki singila mingi na so di fai posa mani
0: singila ngana na Jordan na wa be Afrika fali so ile kretenda ti geneti
25: ala iki gibecha la nando timbeni sango ala inga pe wala iki tatene wala vene ala kanga lege na asiona sango
11: ala pika singa iyo na kundu ti stop atene ti dafono nonde ke luka awa go singa

0: Aho nzitunga sore ndo kwa singa ni tena na sango iki nsingela na wafango meti Jean-Pierre Rousseau wala la ndo chima ni tonswa we na yanga chi sango yeso inga tena serendipitite wala ndo chima na nani tonga sore la koko ndo kwa singa ni tonswa so alimite ne afaligi na zo alimite ne zo koko akimandambe na ye tonga so wala kungani ya sitosungu ngambasa mala pezani baluku ayiko si fafadina na yanga ti mzo franzi siasa sabangu na lango tila so lango gumbaya tende chingba ya raikir na pakoni tonswa na yanga ti koro ifana la so kujoni eto nani na ndo kwa awa ndo chima na ngwe su ike maka irani tene ena swa ke Eko National d'Administration la sia pa kikilani na lango tila su ike da su nangu saki ako ngongo gumbaya balushu na ndoni oku sia kuna tite na gbion yani na ngu saku se balushu na ndoni use irani ndo kutite ne agande institution nationale du service public wala ndo irani INSP akingami ni ngbeni kuta ikola su si ya kechi fango ye na yanga ti na mbagi ti kputu ifatunga su aketi tene asa kusala mingi titene afaye na la susi yake akuta azutisa ngo kusala ati lita na bagi ti kondo ti franzika lege ya kolani yake na bagi ti paris ya kir fa des na bagi ti strasbourg na ngo saka ko ngo gumba ya balu gumba ya na ndoni ako lango ti la so na kondo se bi afrika ge na watati bongiki na ngo saku se bala ko na ndoni miombe yake kuju matanga ati dangobe wala tini ti bomingo sango kusala Oko, ti konosi bi Afrika anga na federation ti Russi la. Na langoni so akota zo ti kondola na kuda ti tene afa atondo ti bumingo tere ti ala so na bota ti bongigi lege akonga la kuda ti zo na sese tene ti kapa ti fango ye na ala so ayeke aturugu ti konosi bi Afrika afaka na nga mungo na ala ye so kue ayeke agbakuru tënë ti aturugu wala sarango na bira abani la aye use so si kuda ti tene irokoto na popo ti agba ti amba ye so si asara sabango na lango gumbaya ti nze ti ngbere si i mu na ala tonga so awe ti mu maboko na zo koko kue aye so ayeke andu mbi ti tënë ti amba ye ni mbi ti tene e mu nga maboko na ala si ala yeke hinga ni lar koko ayense ayeke tambura na ya ti akodro na ngu so ayeke on ni la ague tonso afa so tene ndapres ti asango aguda atene alu ti ge tonga so awe penze mu nga na si na ndöni baluku na ndöni use na dawa ti singa ti sara kusala tere ti ala ngbene ye biko oko ti si na bikua oku ti laso lakue na ngia na be Elvire Kentombe na mungo maboko ti Elise Miguel Banga Côté lege oko asango so i wara na lege ti Christora Jordan Badengbe i sara kusala ni maboko na maboko si ba e gumbi i si na nde e ngani awe i kiri singila nga na ala so ala soro da fono na ndeke luka na sorongo ni tonso ala mu nga ngu na e lakue ti tene i sara kusala tere ti ala e tene tongo nde e nga ayapu na ala na peko ti awe so ayeke ndapres ti aservice ya si ayeke gande e yeke on tonso pepe e za ande tonga so nduru kua singa lango oko mozoko ako na e tene na ala i wara tere ande na lango ti peko wala yenga ti peko na ya ti ambeni afini akapa ndapres ti asango
1: ayeke bala abdusalam e lango na mbage ti combattant bia so mbi ye mingi ayeke bia ti dajo ima tiani asara ka mbi plaisir mingi est ce qu'on te voit qu'on se fini te voir après tout ça sera terminé laisse moi te voir qu'on se fini avancer des rails

Bonga bale kona penzeni bali okuna usiona ndo radio ndekiru ka bare baba mama ita ye yanga mbiazo kwe na mango yi na ndo ndenge na ndenge na yanga da wa kanando kusala na leta gara wa kanando ta chantier na ndo tsale ge na tambula ngoni wa kanaya tsa tanganga ida beti na la biko okula so lango ngumbe ya tinze chimbe rere ndo sako se mbalu se na omene isi na lango ngbangbo se na ndoni bali miombe na usiawe na dawati ye tornei dikoni angba na ibali miombe na ndoni ota yenga niso idaswa yenga ti bali osio na ndoni okoni matanga ti irina ketia deni ibara deni tu maître deni mode made ibara la tu mem na denise ibara la tu denise yagre yongo ibara la osi zoko ti nzeni e balance atene be ake na raison loso meme raison kua ingangape mem atone atene atene be ake gi senge meni ye tongaso wara symbole ti amour ape mais ake meni kode so si zo alingbi ti tene lo hinga tere ti lo na ni lo hinga lege ti lo si na ni kotala ngo ake ndali ti poste ye bara zo ti mbage ti ministère ti économie numérique poste na télécommunication ye bara la osi pendre mingi avou de jouer na ndo radio ndekeluka na ya ti penze ngbonga oku ake duti ande ngbonga bale oko na oko ngbonga so e ti sande ala ti ma andoro asango si na pekoni e tonda ti amatanga edungo karaoke aeda et puis mandako osi aeda le dossier du jour akanga yanga ni

0: agi amena wafango betiswa ke daasi akisara kusala akiteniso asigi na yangati sifore narcisse kada anjitu leke wayenda ati akoda manango betiso
1: amlinga mon plein temps la kwe cha professeur quoi la wala emploi du temps et présentement a professeur ça que présent a démarré cours déjà na ta classe donc na yige ton dati cours normalement mena professeur ni mingi yangwa na voyage yangwa na bangi donc a dala kila pe mais ala so akinge déjà a commencé cours ala so agasi a sa cours parce que c'est pour dire que a professeur na de adouti en place après mais ce que suit jusqu'à lundi il quoi que ton dani normalement
0: Aristide Anige Bambari Radio de Kiluka
2: mbeni sangoni so ake kuta wayenda so ake sa kusala dali chiketengo inando bendo gigi so apate ni chitengo ko be pama le silo kina tambula ati kusala na bongi
3: akimbeni bi risi Carlos Kaua wa terena biachi ko profustin arkonge to dera mais ape kucha wango teresu ndal chiko ko chibi afrika akinye sangonandu nengati Emmanuel Sambul fils
4: Aikibani zoni tene mingi, mbanga cha wa manda ngombe chitiko roisi chibe Afrika, ndu kwa pam. Siamu yanga chitene ya pusu na nduzu, akobe sofisi lueke musenge senge na cha da manda ngombe chi. Carlos Kau, aike wainda chikete ngo iti ndu kwa pam, lufamungo maboko chilo na ndu chitene chi manda ngombe chi na koroisi chibe Afrika.
5: School meals is really...
6: Tengo kobe na chada manango mbeti ya kibili njuni pia lumingi susi ya zana sisi ndani ila mbikili singila na kibia chikodro tene chiba ngondo susi ilo zana sisi chigungo na kobe nduhu na terechi ya mulu ngisu ungo chela siti saka mbango uku susi ya kima na mbeti biki inga giti tene bipusu wazo chitene amuma boko wara koforo tene chipia lusu
5: for these programs
4: mukunzi chikete ngo ichindu kwa pama afangasu lueke muande tapa ndi chikoro isi chibe Afrika chigunani na Rom na chikuta chingo terechi ya benyobia sialingu chitene abumbi nginza ndali chipia lusu
5: I will go from here
6: biki lunade gichigwe na mbini kapati agbenyobia soa kitambula na bagi chirom biki unda ande nala soa ikimuka koforo ngana mila kodo wandi chitene ala muma boko ngangu na ngorobia chikodo chitene akpengba na pialu chitengo kobe na achada manangombe chiso akingame ningu yeso mimu chitene mbibam yeso kwe ikisara giso atambula gina pekoti pialu chima ingo chikodo ngana pialu sosi guvernwa sana sisi achi abatene chima nangombe chi ngana tene chima ingo chakite kodo
5: or on rule development
4: nga waenda chiketengo ya fatene pialusu wa ikenagwa chansoni ya mingi na poko ninda li chikodro kuzunia ikenanduchi tenechi kunumi nga nanduchi tenechi fango yaka tapandesola luchi mingi nanduni na achi pikango patarasu aleke chitene awarako besu gigi na koresi chibe Afrika siya lingu chitene avoni chimu namu lingiso ikimandambechi
2: Ego na yati baba kausio chiba tachi bongi ya keala suwa langu na vakati kupa siyala kiku mbeni kiengwa na tene na pekocha kutaunda chala
3: Verdan biri ala fanguzo chibe tenetisu akumbia fondasyon chiga chala sinandapuso la gwaya wa atere na akutazo chindo kwa gwengu sabate nchi mungo andu na zonga na akutazo chivakani siyafatene ake wane mbeni kiengwa tene na ala sanguti sabina larisa na ilo
7: Aiki na yati ngia, site mingo teresu na lini mafunzi batati babaka usho chibongi akondani. Na gunda chipikango patrani, akusala chilekerengo yati vakani, nga na agingo beti ala sweke na chivakasu. Wainda kubu na ndo kwa chibiongi asa bate yanji urbanist, Emmanuel Wiyamba, afaswe tene, abibeti ala sokuwa eke muni na ngwe tisarango akusala ni.
8: Alinga kengbele proje, depi 2019 si na 2026 la soa sango ta, bon ambela ita da so ala londo ayo, ala inga pasi yongo tile geni ape, si ala gasara da ambina ati. Na ti legeni ambeni yanga legena touché nikete donc il explique dans la à la quoi na raison ta tenait là legé à petite na lekra kodro ala ke kina fondation ta na bidi poko a sa ti tenait legena on pensé na poti bumbi so si monsieur le maire ti sa igeso tenait quoi ke d'encore après zo quoi signa ngia
7: mungo yanga ti loso agana dengobe dali ti medina okota la so langu na ti vakaso so si kusa la so agana pale na lo
9: a sa bati machimbi na de bini betimbe ke na ngonso mais na ton so igage na medige betimbe que na ngia par rapport na tene so kota zona la gala tene a solutionner par exemple ton na monso coupé bâtiment chumo ala wana egala ba ko mala petit redresser ni ton monso legi on na ya chi to chumo ala ke gala ke récompenser mo
7: kapati ko kotongo irita la sosia langu na mbagenika ay ke to ni ndani gina tongo ndati inga so ke ga ay ke mu pasati inga mbrimbri ala so ke nati vakaso ko zoni sia ku sala ti leke ngo ya ti vakati kokba atondani
2: Sango na kutuwa wande ya kepre Nobel tipe chingusu ekidasi ya muni na mbeni wali chikodroti Afrika timbongosu ilochulu wake na vanetem na vipile.
3: Ila verdian kunduswa kebata nchi Nobel tuwa fagisangosu biri itongasu si apika saku mingi nanducha kusala suwe kisa andal tisi ringa na nchachazo nandu dunia mubimba. Lyo kinangu balimi yombe na uku si afatene lulusi nanduchi kundu tibe mengondo ti onyusu abatene ti ya nchachazo sosi lobalo tene kodroti isu.

0: asusu tonkondo da fonde ke luka pe kobe kombita wanzoni zigi na la titana ala makwa singa swate nendo subi afrika na Emmanuel Sambuli fils ngana gene chuzo za vi mbili na ndusa mena kwa yisu si yite nchi dingo ya ka apeti kanani na nducha yisu si yangu huzu na chi kominchi mnya pindi
1: ajundi ke luka angi ina ndao
2: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
3: j'ai été élu à double reprise.
4: Dès notre accession à l'indépendance,
5: Wakanda a mené une lutte.
6: Ici, la Centrafrique.
7: Dosso, Béafrica.
8: Azuko seki na tereti fono no tala tima kwa singa mba iti Beafrika e bagala. Lasu aike tangati kapa ti kwa singa nila si mama teneni aike ya konsekonsu wala isu agana pikuti fango ya kanga na batango yama mbrimbri nanduti ayisu anguruzu na ti kumun ti mia pindi.
6: Isi Centrafrique.
7: Dosso. Beafrika.
8: Kutara zapi bimbili. Swa keginda chai na senda giti bongi ya ikegi. Ndaliti tangati kapati kwa singa su. Kutara ibarala.
9: Ibarala mingi mbibara wa mangwe.
8: Konsekonsi ti fango ya kahanga na batango ya ma. Nanduti ya isu anguruzu. Na ati komun ti mia pindi aikesuwa. Tungana ilu ti mingi nanduti teneti fango ya ka.
9: Singila. Kusala ti fango ya ka. Nga na kusala ti batango nyama. Ake ya kusala su. Ake sala si ekonomi ti kodro ake mai. Azu su ake faya kanga na azu su si ake bata a bagara. Biani ala ke warangali tiala na ti kusala su ala ke sara. Me ankwe a kusala ti fango ya ka wala batango a bagara. Ake ga usi na akbali. Iti kiri na pokoti unda tiala biani mbrimbri na mbege ti fango ya ka. Moba kozo titenezo atonda ti fango yaka kozo lusi na mbeni ndo mokeba apere amundo ti sese kwe. Menango iso lutonda ti fango yaka nyawe luke zi apere. So kwe luzi pere ni kwa we. Si lo muwa, lo bi, lo zo na apere endoni aga polele. E nasarango ye tonga so biani mokeba tonga nangunja pa apika. Beni titen abata sese ni ake ankora pe ama futa tise se niso ake nandoni susi apere ake sigida gunja pa gati pika moke ba ake muni a onani e ake kbali beni use kbali su ake a wa mwinga na tanti buru azo ake biwa na tingunda e afe de brus e awa su ala ke bi ake bi kbali bangati su ake bi apere ake bi akeke e asara njoni na Isu amujati ni environnement pepe. Legi oko, angobo, susi akutara ti aza, fango yaka ti dengo apere apre abumbi ayeni, si amuwa abi. Wasu ake gbisu mokeba asara si amafuta ti seseni ake njuna pe. Yake isu, ake sara ngu nangu, lasu nangu su asara ni ngu tipoko akira asara ni gitonga su, ya asara si sese ake wara. Bali. Beni Yesu mbiyenga tiza nandoni ake a ye tongana fango yaka ti tukia. Mabata na azwa fayaka kwa we ake mua ye tongana insecticide. Si ake tuku na ri yaka ti tukia, ti kangalegi na ake kete anyama titene alaga buba yaka ti tukia ni. Mbanga tiso tongana mua insecticide tu atuku dape biani male ake bagigi e mwesu mfaya kani mwakewara yeti pokoni pepe. Mea onkwe ake pale ni alundu mingi na mbegi ti a insecticide susi ake kangi nazu ti fango yaka ti tukia. Ala ke mu insecticide su ala ke sarnanye. Ambeni mwakeba ala ke muni ake tuku na yatingu. Iton ala tuku na yatingu awe mwakeba a susu. Su ake na yatingu ala ke kui. Ayesu kwe na betingu su ake tambula na tingu mingi ni ake kui na tapande ala ke tuku ni titene asusu akui etonga su moke ba ala ke mwa susu ni si ala gwe ate elegi oko moke ba ambeni ake muni asar na shas ayi anyama tonga na alili moke ba tonga zwani ino na mbeni ndowe moke ba ala ke ga ake teni e azuti fango ya kania ke mwa insecticide agotuku na andoni e alele ni suto na la tenia we alanga kwe ala ke kui e marati ngobo tonga su ake sara kbali na tereti azu sara kbali ngbanga tinye ata pandeni tonga na mogwe na ya prefecture tonga na uam wala uam pindi moke bake azu swa kina mbigi nika mingi ni letiala akanga letiala akanga ngbanga tinye ngbanga tiso ake anyama susi atea insecticide wala asusu susi ala mungu atuku na atingu si ala muni ala inga ti ala pe ala te me ala giri sa ke ake yoroso apoison ake na yani e ake sara kwali moke ba zulangba na ngunguru terlu me na kuta la tongo somo ba le tilo akanga ake a conséquence ti a insecticide susi ala ke tuku na atingu si ala mususu ni ala te wala ake anyama susi ala mu atuku na bendo si anyama ni ate aga mwanya mkwa kuisi nyama ni si ala te asara si ala ngakwe ake wara kwali ba ake ambe na kwali susi akwati tene ikanga yanga na ndoni pepe
8: zavi mbili nga na ndoti tene chi batango nyama pali ni aike nyambrimbri
9: singila moinga tonga na azu ti batango nyama ake bani bani na mbedi yandu moke ba anyama su ake tambula ala ke tambula ti londundu su wala tigo na mbegi ti wango wala tigo na mbegi ti bimbu wala tigo na mbegi ti bwali la kwe ala ke gwe ala kiri ala ke gwe ala ke kiri gerisi anyama su moke ba ala ke do asese e kom ala ke bani ala ke tambula ala ke do apiri e apere ni ayeke kui biani biani biani surtout na tanti burusu moke ba aga tongana mbeni barabara so kutukutu apeti onda même moga ti onda poko ti ala so mbeni piri titene andunga mo tongo so ake dapepe e na mara ye tongo so moke ba tongana ngunja pa pika ake aga tongana barabara so si ngu apeti onda si lo ke sara kbali na sese lo ke zi amafuta ti sese ni le onda ni mbanga tiso ake abagara susi ake on si ala ke bubando biani biani biani e ake sara si asese a warakbali e si unji nani tansumbi koton aleni mbeni biri wala biri tonga so ake akbali so la kwe ake baka gigi na poputi azuti fango yaka nga na azuti batango anyama dofwa moke ba abagara ni ala ke lina yati ya kati azu si ala buba ya kati zu niawe eto na wani aga si lo ba ili ake tonga su luko ubiditi gi poko ti azu su si ake bata a bagara mbanga tisu ala bata bagara ti ala na legi ni ape si aga buba ya kati lu e mara ye tonga su asara si asewa ake wara kbali mbanga tisu tonga na azu kodro mbanga kobe marsi ti ala ake grass na yakati ala si ala ke warakobe si ala te betonga na abagara galina yani abubani kwawe azuni ake sara tonne ba amena kbali susi ake bagigi na ndoti batango abagara sula bangati su tonna abagara ni ake gbani gbani alake buba andu mingi mingi basina mbendu somo ke warapira pe alate apiri nikwe isese ni angbagagi pulele tongaso
8: aike ngagi gesi kwa singa mba ichibe Afrika ti yengasu aunzi sarafali tene mingi na nduti fango ya kanga na batango nyama na ati community miapindi so aike na ati kodro komandati wampindi so lasu aganga limpindi singila na kutaraza vyembe mbili swa mavoko na isi unzi kwa singa sulasu singila tia guligi yako na mbege ti orange jiskar ngumbi na nducha mashinika muligi sala maliko ti nzuni kukapa nala gi na inga tipiko na timeni fini kwa singa mba itibe Afrika
0: singila mingi na la Emmanuel Tambulifiso ndaliti kwa singa ndoso be Afrika kenja asosi angwala kwa ti madafondi kiluka dafondi siri na ti maingo kwa singa swa kuna yeke tonsu tefasu iku imamini mozo kwa wasimungali mbeande ikimande wangu tinzoni duti Nandimbisu nando da fond de kiluka iwara terena Malabar Spiral Conseil.

aunza wala namba kitinga ikira nando da fonde kilo kala matonga bilana wa namba kilinga ni kama nando kusala ni la kama nando si sangozi ndepe amateri na Dallas ulorse pouvoir.

0: wa be Afrika ti koli na ti wali. Beni kobe la swa diri ni Ebola, awarani na to ti kondrose se ti Kongo dipanda, Ghana Uganda.
1: Akodosu kwen angura, akodosu alimbi ti wakubi la so, le yoko tongana kodose ti be Afrika, ata so, ale ti wakubi la ti Ebola na ti kodori pepe.
0: Ti bata wa be Afrika na terati shoni kobe la so, do kwa gbena kwa swa batene ti seni, a unda na zo kwen ti bata le ti longa nganga.
1: Ti bata tereti mo, ti bata asiwa ti mo, alimbi mo ba gire ti angwa boso. Sukula maboko ti mo nan joni mbunga na savon, fani gbani na ati lango oko oko.
0: Mba yongoro na beni zo swa sa akobe la ti shofengo tere, lode, wala simene asigi na tere ti lo.
1: Ndu ya maso alondo ti kui na ati ngonda pepe. Wiloro iyo na danganga so ki nduru na tere ti mo, tongana mo baso mo akobe la ti shofengo tere.
0: Tongana mo ba meni zo swa sa akobe la ti shofengo tere, wala meni asigi na tere ti lo. Gwe iyo na meni danganga so ki nduru na mo ti tene. Wala mo ire numero vert 1212, so aike sa akusala lanabi, senge.
1: Ikwe izileti inganganga ikwe ikanga lege na Ebola.
0: Soi kitongo melatindo kwa gbenagwa sabate ntisenga na wabe Afrika, ngana zo swa mamoko na lo.

0: La front de Kiluka Mwanga Mbasamana na inabata si bongila kumunga suna be Afrika Iziangati kwa singa tia wela suna be Afrika
1: Mbasamana na inabata si bongila kumunga suna be Afrika

0: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
1: j'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Béafrica.
6: Azo kwa sio kina tereti fono notala tima kwa singa mba iti Béafrica e bagala. Lasu aike tangati kapa ti kwa singa nila si mama teneni aike ya konsekonsu wala isu agana pikoti fango ya kangana batango yama mbrimbri nanduti ayisu anguruzu na ti komun ti miapindi.
4: Ici Centrafrique.
5: Dosso. Béafrica.
6: Kutara zafi bimbili. Soa keginda tia ina sinda giti bongi ya kegi. Ndali ti tangati kapati kwa singa su. Kutara ibarala.
7: Ibarala mingi mbibara wa mangoi.
6: Konsekonsi ti fango ya kahanga na batango ya ma. Nanduti ya isu anguruzu. Na ati komun ti miapindi aikesuwa. Tungana ilu ti mingi nanduti teneti fango ya ka.
7: Singila. Kusala ti fango ya ka. Nga na kusala ti batango nyama. Ake ya kusala su. Ake sala si kunumi ti kodro aeke mai. E azu su ake faya kanga na azu su si ake bata a bagara. Biani ala ke waranga litiala na yati kusala su ala ke sala. Me ankwe a kusala ti fango ya ka wala batango a bagara. Ake ga usi na akbali. E ti kiri na pokoti wunda tiala biani. Mbrimbri na mbegi ti fango yaka. Moba kozo titi nezu atonda ti fango yaka. Kozo ndu si na mbeni ndu mokeba apiri. Amundu ti sese kwe. Menangoi su lutonda ti fango yaka nyawe. Luke zi apiri. Su kwe kwe kwe kwe kwe. Lu zi piri ni kwewe. Si lo muwa, lo bi, lo zo na apiri. Endu ni aga polili. E nasarango ye tonga su. Biani mokeba tonga nangunja pa apika. Beniti tena abata sese ni ake ankora pe ama futati sese ni so ake nandoni su si apere ake sigida gunja pa gati pika moke ba ake muni a onani e ake kbali beni use kbali su ake a wa mwenga na tanti buru azo ake biwa na tingunda e afe de brus e awa su ala ke bi ake bi kbali bangati su ake gbia pere ake gbia keke e asara njoni na isu amujati ni environnement pepe. Legi oko, angobo, susi akutarati aza, fango yaka ti dengo apiri apre abumbia yeni, si amuwa abi. Wasu ake gbisu mokeba asara si amafuta ti sese ni ake njoni ape, yake isu, ake sara ngu nangu, lasu nangu su asara ni ngu tipoko, akira asara ni gitonga su, ya asara si sese ake wara. Bali, beni yesu mbiyenga tiza nandoni ake a ye tonga na fango yaka ti tukia. Mabata na azu afaya kakwa we ake mua ye tonga na insecticide. Si ake tuku na ri yaka ti tukia. Ti kanga legi na ake kete anyama titene alaga buba yaka ti tukia ni. Bangatisu tonga na mua insecticide tu atuku dape biani pale ake bagigi e. Mwesu mofaya kani makawara yeti pokoni pepe. Me aankwe ake pale ni alundu mingi na mbege ti a insecticide susi ake kangi na azu ti fango yaka ti tukia. Ala ke mu insecticide su ala ke sarnaye. Ambeni mokeba ala ke muni ake tuku na yetingu. Itonala tuku na yetingu awe mokeba a susu. Su ake na yetingu ala ke kui. Ayisu kwe na betingu su ake tambula na tingu mingi ni ake kui na tapande alake tuku ni titene asusu akui etonga su moke ba alake mua susu ni si alagwe ate elegi oko moke ba ambeni ake muni asara na shas ayianya matonga na alili moke ba tona zwa ni ino na mbeni ndowe moke ba alake ga ake teni e azu ti fango ya kani ake mua insecticide su agotuku na andoni e alele ni su ton ala tenya we alanga kwe ala ke kui e marati ngobo tonga su ake sara kbali na tere ti azu sana kbaling bangatinye ata pandeni tongana mogwe na ata prefecture tongana wam wala wampindi makeba ke azu swak na mbigi nika mingi ni letala akanga letala akanga bangatinye bangatiso ake anyama susi atea insecticide wala susu susi ala mungu atuku na atingu si ala muni ala inga tiala pe ala te me ala girisa ke ake yoroso a poison ake nayani e ake sara kwali mokeba zulangba na ngbunguru terlu me na kota la tongoso mo bale tilu akanga ake a conséquence ti a insecticide su susi ala ke tuku na atingu si ala mususu ni ala te wala ake anyama susi ala mu atuku na mbendo si anyama ni ate aga mwanya mkwa kuisi nyama ni si ala te asara si ala nga kwe ake wara kwali ba akiambe na kbali susi akwati tene ikanga yanga na ndoni pepe
6: zabi mebeli nga na ndoti tene chi batango nyama pale ni aike nyambrimbri
7: singila moinga tonga na azu ti batango nyama ake bani bani na mbedi yando mokeba anyama su ake tambula ala ke tambula ti londundu su wala tigo na mbegi ti wango wala tigo na mbegi ti bimbu wala tigo na mbegi ti bwali lakue ala ke gue ala kiri ala ke gue ala ke kiri gerisa nyama su mokeba ala ke do asese e kom ala ke gbani ala ke tambula ala ke do apiri e apiri ni ayeke kui biani biani biani surtout na tanti buru su mokeba aga tongana mbeni barabala su kutukutu apeti onda même mogati on a pokoti ala su mbeni piri ti tene andunga mo tongaso ayeke da pepe e na mara ye tongaso mokeba tongana ngu nzapa apika ayeke aga tongana balabala so si ngu apeti onda si lo yeke sara kpali na sese lo yeke zi amafuta ti sese ni lo onda ni ngbanga ti so ayeke abagara so si ayeke on si ala yeke bubandu biani biani biani e ake sara si asese awara kpali e ti wunzi na ni tongaso mbiko tongana leni mbeni biri wala biri tongaso ayeke akpali so lakue ayeke baka gigi na popo ti azo ti fango yaka nga na azo ti batango anyama deux fois mokeba abagara ni ala yeke li na ya ti yaka ti azo si ala buba yaka ti zo ni awe e tongana wani aga si lo ba ye ni ayeke tongaso lo yeke oblige ti gi poko ti azo so si ayeke bata abagara ngbanga ti so ala bata bagara ti ala na lege ni ape si aga buba yaka ti lo e mara ye tongaso asara si asewa ayeke wara kpali ngbanga ti so tongana azwi kodro moyinga kobe marché ti ala ayeke grâce na yaka ti ala si ala yeke wara kobe si ala te me tongana abagara aga li na ya ni abuba ni kue awe azo ni ayeke sara tongana ba ambeni akpali so si ayeke ba gigi na ndö ti batango abagara so la ngbanga ti so tongana abagara ni ayeke gbani gbani ala yeke buba ando mingi mingi mo si na mbeni ndo so mo yeke wara piri ape ala te apiri ni kue ti sese ni angbanga gi polele tongaso
6: ayeke nga gigi si kwasinga mbai ti beafrika ti yenga so ahunzi e sara fade tënë mingi na ndö ti fango yaka nga na batango nyama na ya ti commune ti mia pendi so ayeke na ya ti kodro komanda ti wampendi so laso aga nga li mpendi singila na kutara zavie mbembeli so amaboko na ye si e hunzi kwasinga so laso singila ti yago lege oko na mbege ti orince giscar ngombe na ndö ti amachini ka amu lege si ala malego ti ye nzoni e kokapa na ala gi na yenga ti peko na ti mbeni fini kwasinga mbai ti beafrika
8: miliki na biberon azalaka na besoin ya mapa te me mokolo batiaka ye na kopo esengaki mapa eya elingi koloba bana bakoli papa lutumba sosola yango souverain akoli

0: barazo ko etene zone gauna chipika ngo patartine d'après ti d'afon de keluka ndati ko talango ti seniti liso dunia bo bensar ni kekereke lango bala ko ti nje ti berere la so ki satena ndo ti beni kaso sizualing biti bape mais a toucha se wa mingi na be afrika e kamina kaso sizualing biti warana litilo na pekota akpale ti bira ware ti ngangu bacha zo akina ti beto mingi na pekoti sala kpe a bira wara fambeni se wachala ala lingbe aussi ti lango ape wara betala ki son mingi a sara si akpale ni a gana pekoni si na be afrika ye deux fois ira la tene aki azo ti fu aki pousso ala yamba wara ki ala e pourtant a yembeni kobe la sosi a lingbe ti soyeni tongana zo oko oko oko adina tere ti se wachi lo wara gona lo nando sosi lo lingbe ti wara tonga a lingbe inga kobe la soki tongana ye nga aussi mungo maboko na sosi ala wara kobe la ni nga tongana ye zo oko oko a lingbe ti museni wara ti maboko na se wachi lo soki na ti kobe la ni a yeke nando ti amunda so lo yeke ti pika patarana agene ti ota so ko joni ayeke yapakara tricia annette umbu piako so lo yeke psychologue nga aussi lo yeke na ya ti bungbi wara groupe de travail ti santé mentale ibarala
1: ibarala wagotinga
0: nga na tere ti lo docteur Caleb kete so lo yeke coordonnateur ti programme national ti santé mentale nga na toxicomanie ibarala
2: ibaro mingi eja
0: nga aussi na tere ti lo pakara emile eloi guambeyo so lo yeke psychologue ibarala
3: ibaro mingi madame
0: ayeke na agene so lo yeke ti pika patarana ti ndapre ti dafaron de keluka e sara nga kua singa ni maboko na maboko na ndokua so ayeke na gbe ti l'état pepe conciliation ressource nga na mungo maboko ti bendo ti gigi nda ti siriri mbie ti tene na beafrika awa beafrika aussi apeut ti pika singa ndö ti amolongo 75 93 33 33 nga 72 29 52 52 ti fa abi be ti ala